Ako wela wela, pone la mae. Ako wela wela, likolo na digida e. Leki landa ke.